ne ba bedi nkomo ne nyum ba pan ne ye ute ne nyum ba pan adum ne ye ota na ewe ne ye ota na mi si den ne ye ota na de ote bia no everybody in our house let me add your mouth Emma mi anyum ba ko a odi di di organ apa amamfo dim ni pa ba ko ni

Ano, ne ma me ko afa ne bag. Mfie wa ha. Mfie wa ha. Awiem. Ya 17 na kasa. Eh, atobiase. Eh, atobiase, sewi e be sewi a. Ai, aba pani akwia isia ane. 17. Sada no e ye wada. Sada no so na case video na o twida no. Atobiase. Wapa. Ah, e be se wi a.